0: na ito na imo ni ba o na kaya beka dumana niyo o pasa tay sabut buff deka no si pa jadi tay bayan saman ito laan tay ngalulisin ni ka palaan na ni tok im o ani asan ka na doon ka na ka di tay na ito tay pakalulisin ka na tay nito bayan na nalaw o nalaw man 30 daon ati man pa bayan na laan jato 50 bayan saman kre niyo bah tay to
1: jah jah jah tay nasik ka

na awitam maok sa kanak maniha. Mangkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako dang ka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.